0: Khadi chat kartu jine jonga do do do gremi to kara kondu sa saram da si lafia gondo kula karan do do do do gre kara le nay me bargu to do do do gre gemi sa kan kara sne rosso gremi tarji do bedim berji paji to ne patar si sa de kargu jine kara ta kortu gol si kawji lo grand de tugu be da kan lo kara de da de ta tursi patar dum bara ma ma kor golu ma yarna i ba de bam si technicien me akis nangbi fatime ka jamala to en kara kis nangbi ma kar ma kor golu ma kawda ma kalo kan de grand tare ki ta ku patar de le radio chat kardina jonga do dro munda ma kila tarji do bedim bisidi verdi resito ne matura karsia poji patukum patubi yarna da kupak dotar
1: nangun teme je palare yum dangalam nailabi kodu kana ta wai kam ya babare lo lawma nailabi kula gandola da majin da yugo tar ga dangalam nailabi kula kari maj roman dur bara lawma nailabi daga idan de lawma nailabi odo benda ta boy gal mi apa banelam lo cha ti me jum majin gau di ye dalan dum ba ju ye lo cha ti ay jum majin gau ye jau dangang ka jere ta di mi de lo le dum maj bi wa bum lo le lo le lo maj ke de ba lo le dum maj bi wa bo da gai dam de cha

lay day wurna digle ma sen dobin so sen gura maga na fer be ko blamga ti sona ila di ton war mkala tingani ministre na ma ko nti war region re horok di fuy mo kayla no Abdrahim Awad Atep aya de mang range do ge mang range ma sa mang dom tara rawna ge ne blig ma Brazil around ma sa rawni mtano wona ko nti jong re fer horok maga di bangel sen ila di Brazil da do sar ko nti war re horok om deng la no abang bar sisig la jong jong lam deno ministre nala wo chwaga den telaf tudi jarma ga jong jong rede be technicien be om de yeno wo ko ben den tule ko ne ti jong ro ma sen ba Brazil na ila na ya de ko kawre no hir na ma ga jarma pel ka no ya ngo de put ki chim ka rawo na ti bili ga ma arabi saudit ta ga sar wole toskini ada ba sar rawo dum de no hir na chwago singa de bang tu awo de gil ma ga awo toskiti ting ma ga ka lito sin do ni no hir na de mani fer wa rem je le blam no ki o de gil ni de bang tu na ila di raw di de bang tang jile motano nen bang la e delegue general ma ga de du ngom na le bangel sen bang tang jile motano ablo sela yande uru Washington tulai torna yango uru Washington tulai ga aine daga tuwai mukaino nyina nyigila jonjongela adaila yande bese senge maga la bi di sango be godene bela imdeno se bes ne jarde parda ne wir ma clear ni na reo yawla moden bangel senino bes ne hara bangel senim tana dinga ine tuwai mukaino amundo rawa na ila ma kaido bilan senadin jarma ga ko nti ware gana jon vote mo kayla ga anjin lamno sar yang de wabai yang wod wabai mtana dingaine ban shariba girimi ban hajar lamis ban gelser mtano daga e kid jarma buga ma senaterno asan madana ma deputy ban barani sen mtala daga jon vote ma sen ban barad ban gelser ninno charla sara jarmati anjin mtala wabai timar ma sen to sen ni tana ila ademaga sar wabai mo kalano adaila sar hawi go haine daga dongo dugo wo peljar den tuma on dalge go daga na wo jong vote ben motata lay blam no jarmaga haw dubar yanga jong ne mono daga mo hanu go parda itu mo jarmaga daga sar jong din candidat mono law kefter barum kaina no ma walti bon o boti ko wal no ma walti duwi ti feu ma katina lamno adaga sa amto ngarjak bar ma ndalgin laimno tinawma doswa uboti ko tinawma waltika wa mtanen fewma gajiwu gajume motano asena din fin pokaine a um laktuno daga amsi wona dose ninna ila daga magam nyotiwa na hasna ila madwa kadibela sena din delegue general ma gade hajede du ngomna ti province ma wadifira a sen galna jaryan jong jong renilai ada semang gelntano kalgo sig chaw tula wod ki ni jong ma gad sit ki bem deng deng no ba sa chef de service ma tete departement ma ba dar tama a sen madang bila no yand ki ki ko den gel ni ba province ma wadi firam den feno bitu no a blo sen la Ibrahim Isa mangnal kini ka kaini daga jong reno sidi ben gar maga gele mo chune sara dona ila telem guys ma kef der me do ding se ma do bin taw do se nin kayna ila kawre non anda ka ndi ay kalet malana par da gada lay mino di jom chune seconde bon bon daw do bay bon e tuna ila anwi yarna may ga jom yang ni non fer kan jom tigre ma do bin taw do se din sayna yinke ton na ila kawre non

Gawile kan gide non ka feke ni kum del be bamba na la dia sama del ga en miti wan go ne ga na ma miti de ka en del en kwa doctor ka ne ga ge hum sumna ga na e ga ngol fulu me lida se ta kum de ngolo wili ga ni sa radon ten ti kum la bar fun ma sa ne jak kum ka radon ge hum ke la bar fa ma fa itna der wili ke ka ga minister ma diga lop to fi fare ne ka en sama jona Abdurrahman wat kaini nam fokus kaini tulis kai ko hai nak daya la Brazil nam to kaini um ga mi lok mal ni no hai lida tunita kain di la fare mo kata en non kaf kaini ke se uno valam nakla ke mir nakla kain mundu mi ko jafam balmo ne to mun gaini yo kaina mul nak mul mangol mul ga ngol de fare na nam tulis kaini du sum sala kaini siga yal de irsi ngolo kai li mala li ma kote lak lage ka xema fi fare na ka ti una zimira ko koto mi ko mun mi ko jafam balmu na to mun gaini nam to kai na kata ngol de tunida ta la kain li ma masin na ma kote na ma da hai na ka Brazil na ka ga yala kaskau vel kai nam to gaini du chau ten nong ta ta de di gaini la awa ten gaini a gasi tele again kai sena mai koto mali nam kai ngono nam mu kai ngol lum hai na ti chati ke li ma gala fela ka inim la ke la le kai ne ti fara in ve kana kai no ki se uno fal mugla mira gra ki bak ngam ge ten kaf kai mu ngo jofam fal mun kai ne kai ge di ta het ta tuni ta ya la asikol kai na ka de kontrol yo ye kai na ka kai lida in da fa ka ina yo yen kai ne li ma la kai kot la uno ve ten non kafe kain haidi mayumala avdiol kain mala kain kike sugunai nala mige nala kain kai tiuna sugunai na ko sena ko mundum cha mpa mun kaini nam ka kotta ke kai lop na tena mlai woni kain ma don ke nam mali galvaitani yo kain na ministron kaini du sen ke ngolo li mala ke lakra ka kot sena man kain nam um na kep kep kep kep kai hena ka de Brazil kain nam dum non kafi nam da kain la le kain ngat mali don sen kafi ni nam man umi tan do mamma kotom galvaya as na ile mali lopo kai fare ni be kage ni ten ma fi fare ni mare ka fe ne mo ko to mu ngo jo pam pam ke mi pam nga abu na ge kai na du sum sa ngulo sa la ga si ga ni si li lo pon ga ni na me du sia chi wa tin sia dis il ten non ka fe ala ka ga si ka la wa ni si ma cho ga na ka bi cha te li na ma abu na ge yo ye ta ga di ga ni ti sum sa la ga ni si ka ka chi wa ida di ga la u de fi se ma la ga fi tu chor na la kai lo be gurjita ane joba aka ta ile mahen mal sumsa mai guta ilop kala fayan gaini nisi gaini to gaini pitusia kai ka kaltan gaini non tatta de kai nisi diga inga ga lop ta mali dono kai na vichat na kai na ma job sungut ga la sungut ma ma ya lilop inan gaini ke pamjuma la technology na hena chat kai no na ma asa dum haka da falmu bolo gaini nisi de nam to ne ma ti du sen ngolo nam tala kai famo gut ngolo ko na ga fi chat yana ten gaini malnisi lumo lumo ga kadakta ge yo ga in buge mtain dela na muguda ka ilo ta vi joren nago ka ne ten la yo dakta ge ko to me la ka ga suna da fulo ga ko lo pala woni longo ni tema inimi in le li lo mara mara ga ne mugut ko lot vi jorena ka ka minister me diga lo ta vi fi fare nago te foken yumala se ka ko kop na ka faini nisi do malilo go ka galina da sunguta mujuba na ma lilo ka galina ga bichade bon na ga yo hetta ga digan digan ga ni sum sala ga yi sala agence ka sa dikela de be de ke rego de be vote na yo ga ni nisi sa yi sala agence na ga ni nisi dikena la wilingen e burcha ga nisi fitusia la ga ni hay li maraka vote ga magobe malimu malum dono nisi dika ga la de viva ma yumala kampaya votli lo di dika li ga ni hay gal vi di bitena si sa fi senatera de la sum sa li lo pa li nam cha boyen na maka fa ni heta ga fi mita heta ga joko li mara la li ga amu zika no ay insen ma li vot na sara mo holu lo bangzia yo ga vot nam li do hay li kafti mai li lo gal vi shari bakrimi di ga hajar lamis di ga ni ga ni si sa senatera sa hi dipite nan ga ni ta sa ma mina ga ni nam don ma live vot na mu senator ga mu dipite ga ga mu bunis sa ma sa mai din lak ni ga ni ten tun chaw sto ha e tun chaw ro ha buta dok ma yam kepta pitil ne gudum lak ni

kai fatis fogo kai da diko sere kai sumsa mina posisia ko mi ko kai sumsa la hai parti na klaken kai ma mina ken nang mina nele kai fi dipte ekla kai senateur la kai ko le fok na mam man la ko kai ni se magal sumna visia ala kai ko tusia na mi li famo ma potna yo vot na ma li done kai fogo yo kai ko se al fok na mi kai ne ni se di kai na la ton chaos kai buta digatil idi atil idi namgala wana ka ni ton chaos le fam yuma campaigna campaign la oli li gani sum regard sum ne pe kenim cho hay burma fok don ni sim le fortna ke li da matlak ni yo le mu sina teregla mu dibite egla gan ten nam le bo naga yo gani ni si digain sa gego kai kotwang kai nang mala chief party go sana banka minang minalem nam na dibite egla na nasanya teregla gani yo ma kotuzia kai le ma le fok don ni Hemge delegé général la ma fi gouvernement na klokate province na fi watifira kai na mfitu ziren hi sumsala kai sanglo se laklakli lo palina ve galina mdoni yo kan hay département ve datama ni se kamat ka choa lina ma duhlen ngolo tikane kai lina pe watifira na kai nam samuel mulo ka fokna tan samjuma ibrahim isa galmai am dala linga ni se matun chawli lo bon lo kai ngolo malle ma digo kai ga ngada ka se mali ka fa ino ke ma tu linga ma gumu ha ka mugo tumu yo yen ga namne sama yuma la ibrahim isa galmai nam diga ni sum sa ngulo sa la ga la ka la ka li lok tam fa ka mon gla muliena gla mi ke ka fa ino wi le ni se mali go ben ga nam metu ga ta kam di ta sa ge go muska he ngada ba ngo ha gali de ngada ala ka gali na ta ke bi province ba tam na ga no ten do ma gumu tumu ka ida la tumu hum tu zia la kanai la katoe la kanai jo ta me chodi hum ta li jar li na kanai ke fa munga yo nam bisen ge ngolo pul si gata ti ge na la ala na ka fe na boko ana ne ge no mu firie ge no tuna e se on ti sheta sheta ma jar sumna e bane nan dang ni ge klasike la li ni ge lan ge luma luma ge no ka sen na boko ma ne doktor ken prakte ka ka an ge no na me fi to di bon na ge hetta digan gane nem kanti la ngolo yo kai kan hote kan derwe te hetta seuta kan digan ji yo kai ne ko he gal fi tang jile e ha e li te villa e gane li gane di brau da ve e brau da fi sengena yo ni di wala sengen gane program ga fulum ga kai da la fok doni ke li mala lin ma wa ti la wi la mge ku te cho na ur te ga fulmo e ma maktus mo me yuma la paradise man gane yo gani se brusi ka ni sengena hali man se chola brau sengen sum sa bru am gani ni se hatsi gen sewe dia sa ge ko rasa hawadi kai nam gouverneur ma hay province et tant qu'il est sam yuma nane ere etorna am volsi gatanga da disel gani sa ge ko volum don misan ga yang sengen man kang kang kang kai dela de malin ma wo kururu uru kang se ga gani vol palin gani nam gutu sumna bro ko ni si bro a haka mai mal put mai rataran ne mai en gan gudum go budan na na kusum gusi ko kaino na fitwa di kan ni si bro am ga hay takam bulum sum sa sala kan ga sai li na tanon kafi bon na ga hetta digan gan di vuli da la ya la hace edi gan da ku bisare tu da ni ku bisare bri ma da dok mai am kar ga kai sala sum sala na go makam di gan ti ala jin gan ni kwa nisi kaya sumun nga kale kami, kwa kale ngolo. Yo kaya nisi tulis kaya nakadayala Nadine. Yo kaya nisi chot kaya niye. Nadine kaya tulidita ngol tunye Arabi Saudika. Nisi chot kaya nisi duumwe lima laka lima laka lima peltet na. Mala usum sala kaya li lepa Arabi Islam sewe. Pi hayan le moske mungulo mwini laklak masum sala. Kaya nisa kaya tunchaw lof na vimuka aran le. Kafka yi usum na. Nike kafka nisi duuli nung kafi. Enken ga index is ga koserene ga ni se dumu dis ga voko dan li matan nana tan nana ga ni se dumu ga ni se sinzi sa choy ga voko sa la kale makana ya li ga der wel ga digan ga fati ten telinga ga do ga mi sa ma yuma telim ga yus ke ni ga hum de list na mun tuang jona martel koron hina lu ko tanga salina li na job mi technician na na ma ginul li glo ga ni ay hum de sumu non cafe ya wa ginul de ga ni e gain laude vi gide ka ranen ga ga ga twice ge
derwele ga indo ga india la kruskeza faisa juri za la ga nisigasi ga numa la ga lakisi ya nisiga ngomlina ga inflake pungira keng ga ga indisa la ga inangkalgu ga ini gasi dekwa ngonga di eno nisi hiudang yude ibukulong de ga ida nino li tandi ita lahadi ga indisa majona kalikula ya dina ga insiyo ga ini ngol ga sumayin baga ummadi nam ga ini gide ngolo nisumza hai nakata yala muigo ye sabongora bon silena kafreni nam giside ngolo nan hi baslum usman baka umati nam gide ngolo mi sumsamay ken hekal yabe hay jaftir zinon kaf yo sabongora yo this is yok dike sa kep police yok kalam de may ma sembe ka di kafini astin niki make ready sembe kaf dino kay ni se gide non kafe en gan bananga so en gasna nam ga gore bisan mala gasina ma hay na kata yala jaruta nam gide ngolo mi kunama yo kain me atum famarge kaka egal msiaka si jafte velam non kafi nam mot nim gide ngolo mi jafte ve banan non kaf kain nam job si kaina awa banan gaino mi samal gasina samadi gasira ngat kain banan gain san gain ng fum gai banan de kai tuang ko katam ngana la kain la gajar tu sin si seta seta ga gajar se gain fat nga kain yang kain banan gain ng inirang gain ng gain doktor ke la ke seta nam basu hakasu dila nam go gide ngolo mi jafte ve hakasu fam nirang ng kaf gain nam asisi si kaf tu mani nam gide hen gain dis nim gain sumain bago mati nam gide mi mi general lom hinang so laina ene ka onglun bala mi jahina kafe nam gisi de es non kafe mo tem gide gen mi bestema fatso se bestema bangi ge gen mi bestema yo hot goldam gide gen mi fatso bestema yo gide nem mem bangi to kum pierre yo nem gide nemo mamudaina Tukum, Pierre, nam gide me Wang Launa Tukum, nam gide nemo, me Lendi Tukum, me Pierre, me Pierre, ngai Tukum Pierre, ngai Tukum Pierre, nam gide nong kukurun vi Tukum Pierre, yo henga nam gide gane, me Samuel Lavaya, Kime Bakao, Sumai, gane nam henga me Batwangi, Beke, mi wakna yumdi kain mi asina laina mi swa plama mi ngasia kepsu mi hakasu wam falamdu mi basu hakasu mi dila kain mi basu hakasu dila kain mi gi imam mi kir tuam fa tu ko su kain nam gide me hawa nam gide me hawa na ngasu me juma ara me fatala amat samata yo ben ni si ben gide ngolo ni sumu non kafe pe la ben sklo don alda ngol gibolo kisia kain ni ke bon ma hom sang di gono de de si si ke ke be bon nage yo het gen ta gan gan dis gen ta pe mita be ga jaf na vinulin bare si malo de wakan ka ni si ga hay fat ka mit ni si gutro ka mit na be gor mizina go na susia ba susina garbusina ma yumala example kalis gran gan ka yum gani kain nam gore be musa nulina gore musa nulina kain nam mit kai kam hita kain ni kain ni golongo kain ni la ngol gi polo kain mustafa la mu kain kain kain ni ki la hum la gene kai fat kam hita kain ni se pum kain ni odes ke bela o kain da kain ja pe vi malodi wa kan se nulina bare kain ni se ja pe se kain gudro kain mit be gor misina na susia ba susina karbusina kafkain nam gan mikai kamida ni gan golongo gan kom ga kamat me kain ni su gidi men
disque nous sommes ici non café beau nage le ring est technicien nage tout le monde va nous en calce que j'ai un clo capin technique un yarn if de bamsi dum ga mi musa mamat isa e go reji dan den gente go cheta yala fatime malato kacha chokke la breta muntong jona marcel koron hinol kutanga tena kala ngol me faito en burumti ne dige juwa

0: kiatolo ra haga du ki haga ra kanga halda imu kala le ngena chege a chona gamun gulo undo ogum ngaran ma a chona lugu hoben manga dai dran nunga fodong a jo mo dai dran manga i chal hal nge dai dinge kere kara hal nge dai jabi ani ir dai nga di jinge dai di kotala sina gure yandai lingwan gi iman haza kulga dai ima ima nga yana yonga dai dinge namu dran yo nge dai dinge na chege a chona lu ben so lunga dai dan manga chal parti nga ngde dai yin han yiri himbe ngalang nga ndo so na ma fodong nga dai dan ali gan yoy ngeda yingi dan wona chaga wonde ka wini ngana
1: yoy go habar gete hengere habar yoda ni nam lu delegue general du gouvernement pour de la province ngi wadi fira yoda ay curung de monongo mo chanaw gouverneur yo day curgo dan go na culu nga day ya na chapon mi ngi kere kadang ya ta hala ya jugu kida ngaran de bulin angre dan akula lawnde dartama yoy gere day ding dan na chaga mo nga a chona wonde province ngaran wadi fira yo lungu akulu du mon ibrahim isa galmay yo ay chano day dingi kere kadang hala akulu yo mi ngi ki do komo ga ko da wa jamme ni o mi ko nge ke denge da dran mo ngi ko la ma ya da yo nga na cha pon na da ya na ka dingi ke de ka da na ka mon rahman la madran mara yuno mara i mai gre da yanda la felle ir hal la mai ke dingi ke de ka da abi yo da yi dana a chono yo rong da yi nga cha pon mi yo gre na cha dan lungi chan ga ibrahim isa gan ma yo che gni ga da na cha gero chan mi ko nge ke de ka da nga hal la da ya ju ki de ga da yo dingi de ra ya akin duso akairu alla ngara dan ngi kolalio ngare mi go da yi mel nge kere kada namlo ngandu so ama yennan ki de ngande kalkalle han ngi ken mi go karar kalkalle eta angal gde da yen yani gi dinge kere kada yo amundu departement ngara ngi darta ma yo ngi da dinge dan na caga unde kawli ngani a chono dinge foro ngada na muru en ni ngala de jew yo a chono na la fa mu di dron jew na la fa ma akule nga hal nge ga gol go fofu jeke akule ga yo ngi da dinge dan na caga unde kawli ngana wote rayabar ngamuna talamidina mingi so ndiyo nauna balga ambalga na wakabin na teknik gilintar numuna ala ganga kasir ngandero jingi dan muru achalma apiro na tal numuna ure mutane na umuado mukoi mumulagrano kabin teknik.

Oite dai in guacha kamu ka hala matene no kasir kamu ko matene abar kamu ko mu ka do video ke manan ile basa ka ni te mi ga kar kar moro mo ka roku in guacha ke ko lunguna tagna ro abar kamu ne kuro mo na ri arande lunguna tagna ro e chan ga tilum ga isngina tagna ro lunguna kana ga chiringa wa ya ibrahim mamad bo mi ngina kana ga mi ko kiki ko lan do ka bin teknika drani ante ge ro mo ya tele mo kasir dai kuro na ri arnu mo chalon gundu mo lungue dai dan mo lunguna ne mo chalon lungue chan ya na ib ha warai ai itan mo lunguna dai kuro ga kuro je chan musa muhammad isa awara ya undi reji dan tane dai daram raja do kuro ga gicerngen demu gicerngen demu yo dai ma charon la fatimi ka jamaratu dego demor ci gadde yi ngo ci gemu dawi dege kuma nan dinga yinde ba saka ni temi ndiya kal kala piru ndiye bi ngi wonde kyan harama sey na kan ki ci ara kam ko mu karo korbu lin chap yi ngo ci gega piru di vega wan nge sabisa sangoni wona ngi roji wi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

adi mane ji hai ko ni le ji bada ra gan de le eru pai ni ko ram yan ni kan tu yo ham samay me ka bu den na bol ke re

ndasi la fiya ke tajulo solte jak tanga mu malanga ni limbi sikro jit la radio diffusion nationale tchadien to kaklo as kat mo wa madese si ke tasara mangi songan ko doti kut jogi di jo umari di sumar ni nawa sisi mate ke tabulala ma sisi ngan bangkasnya ko so ma mon ma sisi tajulo solte bola bola jindo kono wa ba indo ko tigi ko gi ko ki ana me irin mamla ya ka de si wa ba mama de si pa sa be go tu be risi ko to la ngai mam tu de ya ka de si do ka klu as mangi songan ko doti ku so ma nam sit na ji ko do be tu go na ji ko do be tu tam tol tam be riasi mangi mi kalas bye bye nya kan da ma de si gu to Je kundum kunda gari ne chobu e Gabriel ni regisseur d'antenne nationale fo micro ba Lionel nomen ngar marsi pa de pa ka ga do wi pa ya ngag